0: bundok, maluhoy ka, hindi pagabutang ngipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pang paisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bidok. Ari, Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pang paisog. Gabo, tagi ba na Jok ang ipon ko? Kaya mabukagi yung ulo mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mga DJs na makulit.
4: Hi, Kuya!
3: Tugtugang malupet.
4: Ang request ko, ha?
3: And all the information you wanna get.
4: Sam O'War

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor! May buntag, agilan ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Waman ang akong bike diri. Mahalon na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan na itong tawhana ito. Ikawat din siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mong ikawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang yung tikarong putan yung tikang kamot.
1: Hoy, kanar! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligay mo hang bike. Wala na tayo pambayan sa tubig o kurente. Unya, palag ka?
3: Mauma, darling. Mauginisakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko gabiking roll. Kihago kayo. Jogging na lang ko para dinipagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan ako. Para mahalin na yun.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay Darlene, kay kong mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kaya wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ito. Wala yun ako asawa, yung maglagot.

0: Hugot more!
1: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
2: Hugot more!

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Mang Kanor, sabi problema ni mo, murag lain magkagtinanawan.
3: Day, dugay na kong palit-palit na imong isda. Tanawa na good na imong pirit. Uti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kay tiyan daw, tanawa. O sa may tanaw ni mo, anak, dili na dubok. Pakanoon ko ni imong dubok, pakanoon ko ni imong isda nga. Kulang na lang na dubol dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ka niyong mga panindang isda. Kaya ka panindang kagdubok, napay mong muro-muro, di niyong pasangan. Otros ang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba kang kuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad? Unang singlon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Dili daya nga kung ingon mo na gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pala ni mo, baho palang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo. Mo na isda. Hasang palang, pwede ng puti ah.

0: ti pangrilo, may oras. Ikaw.
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dung, palungang sugat dung.
1: Ha? Ngano man?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
2: Ana!

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bongangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hoy, kinahan yung kay kuning bayabas ako silingan ba? Kay numdum ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinog na musakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto. Kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalawgaw, misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
3: Mangkanur, Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila Iro diya, Mangkanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa rin ang paghot. Cute kay paghot. Basing itahan ko ng sinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunadlo ka ng ilang Iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka... panamay, kanakaw sa ilang Iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pamaakong tinawag, Toy. Kay makagabain tao. Anay, Toy, akong pandre nga kung ibutang ang bitsin. Lukas, takas, Toy. Toy, nakoy pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y mukhaon sa pan. Madami mo rin reaksyon na mong kalipong. Toy, okay na rin malipong ko ng pan na to. Ilang kupaka, Toy, ha, Toy. Toy, ayaw, ayaw.
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon, tintaranta ka. Kauna na ining aranghita, binakal ko pa ini Haling Budyaw.
1: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Aw, paano ka magkanakataram, iba?
1: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bit-bit mo mansanas. Baho aranghita? Chip!
0: Aw, iba, maski kaming mga Yodimon, apektado naman kang krisis.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
4: Alam mo, para kang hanging habagat. Lagi ka nalang palipat-lipat.
5: Hugo! More!
6: Sa tanghali!
7: More sa tanghali!

0: Lambok ako na na. Tuod ba nga kayo eskwelahan? Nahataghin respeto ha imo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah. Ano man ang iragin niya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna.
2: Sikat!
3: Subo na ng subo.
2: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali. Araw-araw fiesta.
3: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: ka, pre. Sa wakas, may na-promote na yung isang trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote na yun ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gaya po, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Lunch na very good.
4: Very good.
3: Mga hits sunod-sunod.
5: More sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Manoy.
2: Ah, busugagi na ako. Uy!
0: Patot na kamumho pa nga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Parang nang loose pad na maka na sa kagutom. Rawa ko! Butod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
0: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
0: Oh ba?
2: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na.
3: Ganong ibiyaan ko, di mo. Laman lang ka manangis ako ang ibiyaan na di ka. Murang kanong saraman taon tang nagkuyong.
4: Bay, ikunsa mali mo nang namatay?
3: Kabalo ka close kay mi ade. Nagdulog pa mang gani mi ade. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo ana?
3: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakao na yung kunon. Gutom na mag kayo. Mahilak pa yung ko para pakanoon ako.
4: Close day, ha?
3: Close lang, eh. Kusog ba magaling kayo ni Mananday?
4: Gitanda yan, Pajug ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
3: Oo ba? Padamay.
4: Dulog na nga.
3: Paloy na. Ayaw. Bago kayo na.
4: Ipansa nga.
3: Ayaw.
4: Tupan mo.
3: Pag-ausan ko na lang. Pag-ausan ko.
5: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: puro kanyog ko.
1: Ay, Malayber! Nagahanap man sa natabi kay signal.
0: Aw.
2: Pagkalihis nin limang minuto.
1: Malayber! Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo.
0: Aw, Ingoy! An paguna ko, signal ang hanap mo. Aw, natatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog.
1: Aw, iyon naman tabi ni Malayber, so panload ko.
0: Lansyan! Nakutakan mo naman ako, Ingoy. Nakutakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life! Sing-sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
3: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta. Sa M.O.R.
3: More sa tanghali!
7: 11th one, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
3: My only radio.

0: Dong, kapila ta kagingnan dong ba nga mag life jacket lagi ka dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!

0: Duk, main handphone.
1: Oh, main handphone ka noon sa may ato.
0: Doon na lagi kong problema, Duk.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Duk, di na magkakaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo na ikagabasag newspaper ka noon?
0: Sa sinihan, Duk.
1: Ang naman!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Uy, Mangkanor! Kiyang-kiyang malagi ka!
3: Lagi? Natunog kong lansang, oy!
2: Sakita na, oy!
3: Say sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mangkanor is my name, bini mo batang sakit!
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na sa manay ka!
2: Kalintura lagi ko! Muna nung pagpa-check-up ko nire!
3: Oh, talawa? Ikaw ni kalintura lang gani ka? Pa-check-up ka na yun? Mas grabe niyang ako akay natunog yun ng lansang!
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mangkanor, maunsa ka!
3: Kasi madlok mo bate, magunay kong kahadlok ka, isaw na ko!
4: Next, Mangkanor! Dito tayo, sir!
3: Ay, tama-tama kay ako na! Uy, kahubag sa nurse! Hubag kay gagtang, wala mag-tower horn!
4: Unsa pag yun? Oh, sige, sir, higda na, pwesto na! Di ba ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun madlok ko nga, kaisog na ko!
4: Oh, time pa! Ayaw sa gihok, Mangkanor, ha! O, oh, ania na ang syringe, oh!
3: Kanako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag ha, ayaw nagluwag. Kaya ako na nang i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw kita ko sa dagom.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Kanako sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Pagpakuyap-kuyap ko. Adya.
4: Hala, nakuyapan si Mangkanor.
3: Ibigtin mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mangkanor. Di na ko malis nag-inject, ani.

0: kabalo ka pre. Bob de Binas, git kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya pre? Ako yan, pre. Di malas?
0: Nga nanambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: nha bà Điện.
1: Caroline.
2: Day. Day tabi mag-Caroline.
3: Sunod na banggi.
1: Caroline.
2: Aka na nga ning hindi pwede mag-Caroline. Pag buminali ka mo di, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Caroline.
2: Makulitong ka mo bata, day akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroline na ka mo.
4: Jingle bell, mga kalbaling. Sige, araw-araw, number four na ga.
2: Sarok pa, sarok pa.
1: One, two, three, go!

Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: When you're missing home, only know you love her.
1: Si mancano!
2: Tumo birada, nanlo ka sa okra.
1: Si mancano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si mancano!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayaw katingala kung mo si mang ang istorya. Kay siya, si mang gano!
3: Ay, kani mga batanong sa panahon karon. Dili jud kay gubot. Magsige na lang rayon.
4: Uy, tiguang. Tabis-tabis mo nga. Astig ka, chuy ka dire.
3: Galaw gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro. Di ko musukol ng rayon. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto. Ibton ko ning madrika ka o dili mo nalang sa mo. Tumog di ko musukol. Punalang sa mo ni madrika ka. Balik mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo. Mga talawan man din yung mga bataan eh. Pasong isang!
5: Hoy! Hoy, Tigua! Ikaw na nag-leader-leader sa riot niya, ha?
3: Pandamay! Ay, polis! O siya nag-leader-leader sa riot, sir? Maguragay kung niyagi na rin pasangin lang matadayon. Damay man dahil civilian!
5: Oh, dili! Ikaw itong nakita na ako, ikaw itong nag-uppercut sa batanon!
3: Katunggiing anin ako, sir. Katunggiwala pang pinga-ingon anin, ha?
5: Kada!
3: Katunggiing anin, pinandunito doon ay rin, ha? Bawa na!
5: Ikaw yun to, ikaw yun to!
3: Katung nagbunal o madrika ka, sama anin, ha?
5: Ikaw yun to!
3: Katung kauman atong mga nanagan, sama anin! Dagan na kong pakusog.
5: Punong kong hukag na ko. Balik ka rin!
3: Balik! Makala ka na.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sakon. Kamu pa?

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Sir, kami to, ho. Ano, tani? May pobre kasama, may pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot lang, tani. Kote, ano sa buro ya?
2: Puwerte!

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga to.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Aba! Sige, tistingan ta.
1: Mm.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Wok-woking kita din, makakita mo!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Nung saan naman ay napuno naman ang aso ng akong panimalay? Nabulit naman ang aso! Sus Mario, si pag ako mga hinalay, nanimaho naman ang aso! Nausan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay! Hoy! Dong! Ikaw bata ka? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanal! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana! May problema? Gusto ka, yapit ang nagdaog, ha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog na. Dako kayong tabang na imong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano gayaw-yaw pa makaliha?
2: Ay, wala, ma. Akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.
5: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pastilah ni mungkin kewakan ngadong na matay pamangka. Ngadong ni pandaw pamangka. Pag-unsa na lang kuron nga wala na ka. Kung wala palang unta ka na matay. Kung wala palang unta ka na matay.
1: Ano mo na yung mga kanurug wala pa na matay?
0: Buhay pa unta ka.
2: Wala nang sasaya pa!
3: Pag fully loaded, ang kasama.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon!

0: Darling!
1: Oo? Oh.
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba yan ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugman.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. For life!
4: Lahat ng gusto
5: or sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Barya lang sa umaga, bako na mapalibri ka.
1: More variety in the afternoon.
2: Mga hits noon.
1: Mga hits noon.
2: Mga hits ngayon.
1: Mga hits ngayon.
2: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Kato si Rambo? Sos, kasi mago di kaila to. Halos tanan man kaila niya to kung siya ka. Hambugayro, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abugan na lang tanan magian niya. Pati na bugayro, batahangin doon kayo. Ya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga motya daw yung ipanguyap, mga binibining. Pagka bugayro, wamay agi bata. Sana po, kastorya, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito yung pinakawipulos, wag inada itong tawahan na ito. Muna di, daw ko makigamigo ato. Ganong nangunta na magkakirambo? Ganong mo di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Namipanaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkalo itaw hana. Bagi na ito matag ng panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya gani mo mabala ng panahon. Sa tinood lang, maurag ito'y ganahan ako destua ba? Gawas ni mo. Pagkabuhot siya bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Matinabagon kayo ito. Pagkaluhin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita, Rambo. Maluhin ka, Rambo.
4: More music. More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako dako. Yay, long lang tawa. Bala daw sapatos.
1: Yeah, laipos ka daw, giyod. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls!
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Yeah, ha-ha. Abaw! Puwerte!
3: Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na, galimango. Ay, kao law.
3: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganaan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imuha ni ng Mang Kanor.
0: Siya nang Kanor.
2: Imuha ni Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukao na kay allergic ko.
3: Susayang nga. Uy, lami. Baya kayo na.
2: Lami kayo na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Dagan kayo na unod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Ana ka mulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ni nga ko ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Ay kaon na na yung alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Lami na kayo mukaon ng alimango.

0: Udah, udah.
1: Lah, Mi.
2: Mangkedur. Eh, tur. Lah, Mi cendol jadi yang ikut. Tambok jadi kayak yang kalimbango.
0: Dikau ni mau among kalimbango.
1: Nagbitay pang til sa limango sa imong bakbak.
2: Si Jill. Udah, Jill.
1: Ang iya siguro lang.
0: Ay, ang paakda sa imong bakbak. Api ba namog di ka mukhao ng kalimango? Kay allergic ka.
1: Ito, Mangkedur. Masalig pa ka nga ako na makakauna ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyapil.
2: Allergic bitaw ka. Allergic ko kundi ko kakaon o crabs. Kalami.
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare. Mix of rock. Mix of rock.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?
5: Hugo the more!

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
2: More sa Gabi Express.
1: More sa Gabi Express on My Only Radio.
3: Lights, camera, action.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, padaplin! Daplin! Daplin! Dire! Dire!
3: O sa may violation na kumbrad?
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Mangutan na siya kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka! Ha? Ibus 40 sa isintay mo pagpadagan. Ibe ang lisensya ni mo, be. Dali eh.
3: Ay, kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusila ning dulhogon. Dito mo spatsang, alam mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, di rin gun mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop na yun mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako, ha? Taga-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot, basi pag isa kakilo ka o sa pang-media, di ra, ha? Ampin ang lisensya.
3: Madami di ko madala. Sir, karoon ako kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na ko.
2: Oo, sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror ko, no? Murag dyan, pas. Takilay, Jericho. Talikod, Mateo. Pagkatisoy ko ni mo, sir.
2: Mao ba?
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir. Murag si Tom Cruise. Sa murag daw tamang Jericho.
2: Pwede ganahan ako.
3: Muradong kang artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay... Muradong kang si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Mao yun, sir.
2: Lisensya, lisensya.
4: Ha, ha, ha, ha.

0: Pepe, kamusta ang assignment mo?
1: Masama! Wala akong nasagutan eh! Blank paper ang pinasa ko! Naku, ako rin!
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo!
2: Wow! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
4: Hugot pa more!
5: More music on my only radio. Now,
6: more sa gabi. Express.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Dong! Kunuhay dong, bulak ko dong. Oh, tapos, para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, I, a, ana.
2: More fun, more music. Just enjoy the ride. I can send you into a-

0: Nagabot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre kag nagligid lang sa katre. Sud na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: Kikiyomi, kikiyomi.

0: your heart.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusok gihapon, isag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: si Mang Kanor.
3: Uy! Kung nilisod na rin ba traffic na kayo? Asa mo kumuparking ka dihar ako ka tuyok-tuyok na rin ba? Nahurot na niya akong gasolina ng tuyok-tuyok, huwag niya po ko ka-parking din eh. Uy! Tora! Bakanti! Pabor kayong parkinganan. Kuparking ko niya. Yeah.
4: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
1: Mau ba? Makoy labot. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganong di man ko nimo pa parkingon.
4: Sir, maabot naman ko ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sir ba niya. Mawadaan kong trabaho.
1: Naabot na ba niya? Naabot na?
4: Wala po, sir. Oh,
1: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplane kay mo parking ko.
4: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
1: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya eh. Matuog na yung ganito. Labong mo mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
4: Sir ba? Ayaw, sir ba?
5: Chief! Kung saan mo nagkatang-atang niya? Padaplane kay mo parking ko!
4: Nahala! Nanang tag-iya sa building, sir. Sibog na, sir.
1: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot. Basta ako mo parking ko.
5: Kung saan na? Di na mo hawa niya!
4: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na!
1: Panamay, kirnil din eh. Mau ba? Ikaw... Mama ka nasulting kirnil din na. Ay, sir!
5: Oo! Usaman! Usaman ka niya ba? Nanunggat ang ata makasumang pagkinganan. Usaman, iso ka?
1: Ay, sir! Ang tinawag, sir, buhawan ako kay kabalo ko yung muha ng parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dilin ako parking. Ingon ko di ko diha kay imuha ng parkinganan, di ba, sir?
5: Tama na! May kinasahil ka! Hawa na diha!
1: Buhawa na bitaw ko, sir. Kanangin mong guwardiya magkasabi, sir, kay iya ko paparkingon diha.
5: Tumuha niya!
1: Kasi ba't ako kay isang nagamuran ng nagbuldog ang tangyas building?
6: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: sweetheart. Lantaw ta sini, ha?
1: Hindi ka manghikap.
0: Hindi, ah.
1: Hindi ka manghalok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga, hindi.
1: Abot, ah. Brawa ta sini mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, my adlaw, my bugpaminaw.
1: Hugot pa more.
2: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
3: Ano yon?
2: Ampalayain ka!
4: Kahit mahal na mahal kita!
5: Hugotamore!
6: Music! Bobo Max!
7: Ow! Or to the V-Express!
6: Sit back, relax! More sa Kapi Express!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Okay, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Lautang kayo niya, makita ni mo. Murag si Kensa mo hasta, hastang hambugiro, ah. Maglagot ko, makita sa naupay, musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andodan ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarita sila tanan. Nagtakod-takod na na. Maugi na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalana ba?
2: Mau ba? Ako rin ba na kapo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mas diborsyo? Bantog rapay nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan doon kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namoy nakaaway din sa itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patong imong gengon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gengon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagengon na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Galing imo.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nga ang kada pinasi sang palay, nakalinini sa dugo, kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man si na, ma'am?
2: Abaw! Pwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Dong, freezer ka dong. Ano na freezer man? Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
2: Anna!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!
5: Hugot pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: More sa Gabi on MOR, My Only Radio.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Thank you kay Kumari, hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
2: Sa ikaw, Kumari. Sige pohon, kay hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kayo yung hatag sa imo ka.
3: Ay, nung puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, mga anak ba?
2: Di ba katantong demanding, no?
3: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Ay, nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa pag-aion sa rip.
1: Hindi ato humba mong ikawang pista, oy. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Boots. Tensa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima diri sa rugby para dili ni mangilingigan ako panlasa, oy. Dahil makaroons. Adi, tilawan ko ni. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Napag yung chocolate. Imported. Uy, kanigod akong darling. Huwag nagsulting na namin chocolate sa rin. Ako na rin kaunan. Pagkalambi sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga hingala. Pwede tamis agad. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni hot doon. Sayang po, di ba siya? Amigason.
3: Salamat na ka-magic nap na gig ko. Igahit at igahit itong ako ang chocolate o macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuwag ka! Kanor! Kanor!
1: Ay, ma!
3: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
1: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
3: Hindi ka pabiyak itong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
1: Uy, ma, ayaw kong pasanginle kay wako ni kaon sa imong chocolate o macarons.
3: Ya, kisa'y pasanginle ni mga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit sing malang naong, di ba? Nakapalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara mo na, kike ni mo! Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Patay gutom kay kagdako.
1: Kadali lang, gisongkab sa iring ang imong chocolate kong macarons.
3: Ay! Mauba, iring yun ang nikaon. Dali, nirikipas lang, nakasarip. Ikaw kong pag-ahiyot.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Alex, sa imo naman makagayo sa masakit ko, Dokman. Ama, mag-iapon na ginabatsyag ko, duway man ka. Wait, duway na kayuhan ang ginintukaw.
1: Puro ginapati mo man ako nga ginalay, guys. Himo, gintumaro man tong ginreseta ko sa imo.
0: Oo, Dokay, gintumaro ko itong doka reseta, Dokay.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Dokay, isang sumahan ng alaga ako to, oh.
1: My.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart,
3: more sa gabi,
4: is on MOR. More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ma'am! Ma'am!
2: Yes?
1: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
2: Wow, very good ka talaga! Ang nangyari dito?
1: Ah?
2: Bakit blanco to?
1: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
2: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank ba gato?
1: So awot po, kaya madam, kinaon kang baka. Pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
2: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
1: So baka, siyempre, basog na, minali na.
2: Gato.
3: Does it eat all you can?
2: Nag-buffet yung baka, nag-buffet.

0: Nicanor! Nicanor! Naimanok sa kusina! Gikaon ang bugas!
1: Ay, ay, ay! Anak! Bugawa, anak! Bugawa!
0: Su! Su! Su! Nicanor! Niman mo lakaw!
1: Niman mo lakaw? Sige, hadlo ka! Hadlo ka, good!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa di aday. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba ba ka muhilot sa ulo? Kay magpahilot ko.
2: Nya nga nung daghan mang kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: O ba, wala magkagbuhan. Ang sanay ka.
2: Hello, Mang Kanor! Naay tubig na nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay na itubig! Gano'n man eh!
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong bahan sa gawas! Panggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Baha na dahil nag-overflow niya sa pa! Tara! Magdali ta! Panggawas ta!
2: Ah!
0: Salamat po ako naabtan sa baha! Daanak ko na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop din sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Daib talaga patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin na grabe na dyan kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba si... Nang lutaw na mga foam, pati mga libreng mineral water, nang lutaw na.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Ahan, liyo ko tayo isang 40 daw kong gabi, kagaho talaga. Maramaw da. Isulod na bisa sa ako, dala sa malayo nga hindi na makatultol magbalik, di ba? Talaka, taka na giguya.
2: Putoch na nga problema, han. Adi ako bala.
3: Pagkaligad sa pila ka oras.
1: Ay, di itong banda ko man, gabi na mali po. Ay, pakapuli, hao. Oh, bago ka lang, hao. Nagabihan ka, gid.
2: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli. Di taniway ko kapuli, ba?
1: May!
4: Abaw! Puwerte!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Dong, dong, dong, paminawa ko dong ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.
1: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Yung ulan parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak!
5: Hugot na more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag night swimming, tay?
0: Oh sige, tugtanta ka mag night swimming. Sa pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi eh.
1: Ana.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mangkano!
2: Kanor!
3: Yes, darling?
2: Ikaw sa'y bahala din eh, kay mamalingkis ako.
3: Okay, darling. May problema. Tama-tama, binakaw nga akong asawa. Tanaw na ako ni DVD nga ipahiram ni Orc sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahabis ko ni Rosanna Roses, napay tatok pa imo. Pagkahabis talag yun.
2: Kanor! Kanor!
3: Ah, pandamay. Ang akong asawa, bibalik.
2: Kanor! Noon sa mga katinaabrihin eh!
3: Yes, darling!
2: Nga nung dugay man yung mga brihan na pertahan ako'y nalimtan. Taisa, nga nang ipaningot man ka?
3: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko na rin. Nag-push up ko.
2: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
3: Wala eh. Wala ko kita now, darling.
2: Wala di ay, ha? Hinda be, ako i-play.
3: Ay!
2: Unsa man eh?
3: Pagdamay.
2: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
3: Dakbayo ko na.
2: Nataon-aon na pagkaan eh?
3: Ay! Unsa man eh? Anong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong i-order. Itaga akong Rosanna.

0: travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.
1: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Ay!
1: Oh!
0: Nakasipid ako, kising ko!
1: Nakatipid?
0: Iyo!
1: Ano man?
0: Naina ko sa minakay sa pedicab! Sinambayan ko na sa naini sa pagdalagan!
1: Boro doon ka! Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
2: Joke only!
3: M.O.R. Good life!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes, Kanor. Kunong mingaw naman ko sa imuha, oi. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mau ba? Muana na ko unya din gabi eh. Di ako mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabutan ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligod akong uyam, pertigyon kayo. Gusto. Wantos ako sa butika. Mapalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din, tindiro. Murang kaduka pa man.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para yako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time ni sa kong kinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nahuman og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nunday, kaayo ka?
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, huma na kag-ampo! Kaya ako napot!
4: Uy, babe, huma na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa, mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha! Ika-ampo na kayo ko! Bakbakan eh ha!
0: Abib, buli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Buli na ko. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan ba ta? Balik!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Nung gulbaan mo na si mo man, tukar man nervyos to si mo. Ay, tura mo daw bagat nung, or ano man, hindi ko matindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutun lang, nung katingala ko nga nga, ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Eba, perte!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot-tamor!
0: Hugot-tamor!
4: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.
0: Hugot-tamor!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition, kaya mag-aral ka muna.
1: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Tickets
0: lang. Oh, di ba?
2: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon, swildo na yun! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama! Tanong ko rin sa ATM boot! Paslak na lang kung ako ATM ka na! Happy-happy! Tanong ko pang chill-chill!
3: Excuse me, nung! Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Relax lang. Kalusot nyo ko na. Oh, tanawan ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, gani nga ATM machine.
3: Galinga sa technician, oy.
4: Salamat
5: kayo.
6: Ay, ate,
5: sumamak.
2: Ah, waysa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang.
7: Oh!
2: Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko. Dami, ang akong asawa.
1: Nagtungo kag makaisa ka. Ambil ang kwarta, dali-dali.
2: Ang dami ko niya ko asawa niya. Pakiasan ako lang ko niyang gabi. Tablang pag-hold up na ako.
1: Magdali!
8: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Christmas na week.
1: Oh, no, no. One, oh, 20. Dekoy akong sinsilyo. One, oh, 20. 20. One sa imo. 20.
0: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuyang 15. Kasi may ganakawa.
2: M-O-R. For life. Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.

0: dito.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Oy Lito, ganina raman taong kasi ginuktok diha, naunsa day ka?
1: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
2: Oh, di kanindot ana. Ang imong asawa mo sexy na inoon.
1: Sa bagay no, murag luod man. Tulo ka buok boobs.
3: Ana.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: bag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Tigay, Dok. Nabala niya nagay nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I'm not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha? Magpalit itong leggings na ako kay magsugod na akong sumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Para tulad ang 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay, kay nasa wasawa, kay tigre ka ito. O, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo.

0: tiene kuasawa. Magsigig sa'yo sa'yo, wa magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na po kay Tuyo, ani? Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya kuasawa.
1: Kanon! Nga nung nag-isipan niya akong leggings?
0: Pandamay, magimaw ang sampot sa kuasawa. Ito magsampot niya kuasawa, o mura magbakukan.
1: Tanawa niya ako sampot, o! Nga nung nag-isipan eh! 1,000 biyata akong gihatag!
0: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
1: Unsa 1,000? Kanipis, ani, para 200 yun, diba? Bilan eh!
0: Pandamay, narin pasaylo ako. Sila'y maniniligang sa akong napalit stocking, madaling eh. Pasaylo ako, darling.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

yabog, aso, gulpi nga paglain sang panahon, mga paktor kung nga nagamasakit ka, apang may pangontra na para dira, mag-inom sang Bombatso, multivitamins and minerals. Ginabombatso ang mga nagatuga sang sakit.

0: ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang kurago ko bla prati katunog. Ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay tatay kay puwerte kagahod na pala. Kalabot sa piyak balay ang kurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderlana, nakagintestingan ko. Ginsimbog ko sa taho na bla. Na, bawa prati kong ipikto kuya. Hama akong pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga, hindi na sila kabati isang hurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa ka hurago ko? Bisan daw, huni pa sang aeroplano ang hurago ko. Bisan bilog ng barangay kabati. Sila yan, hindi kabati. Why naging ko reklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nilang tagalas dyan sila kabugtaw. Kay why gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya. The best Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
5: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
6: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay why assignment?
2: Ana!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, boys!
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Wala na si Kwan ba? Chunggo!
5: Uy, sinong Chunggo bitaw?
6: Ako, boss.
2: Ah, sige, palayugog tao na yung laptop.
6: Kwan yan, itaod na ako kong laptop.
7: Eh, ako na lang pala. Ako na dugay kaya siguwang kay ka. Eh, ako itaod yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun!
5: Lupi! Hala! Chicks, gini ay!
8: Lupi, gini si Dung Chunggo ba?
1: Chunggo ba?
5: Estirada!
2: Oh, Chunggo, Kanor, unsa ba na?
7: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika, babes!
6: Magpuyo na, Kanor, ha? Anak ba ako na?
7: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
6: Buwe ko. Amin baka parihasun pa di ko ni si Buha.
9: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Buti pa ang cellphone. Pinipindot. Ikaw.
1: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Libra-Baila.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot for more.
4: Hugot for more.
5: Ano? Na-inlove ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipo heart? SIM card?
6: You're listening to MOR, My Only Radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: ang kanurgog ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ang pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanur. Uy, tukay. Magkakiyot yun ang nga kong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na makaitong iro akong darling. Nanagin mi ikay. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon. Kaya akong pakano ng akong bagong itoy. Na chihuahua. Who let the dogs out?
2: Sa panahon, nakalimut pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong ito eh! Alba!
2: Kanor! Kaya sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaagyo ng ituyan na. Kaya ba na siya ituy dili waman?
2: Ganun nakahigot pa din sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan. Ganun na ituy dili. Ngawaman tayo ituy.
2: Okay, ganun na paakan ko sa iro. Masing barabis na ko ani.
0: Ito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Ang akong gagan, ay mong itong buwang.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumundirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon.

0: sweetheart?
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka?
1: Uni sa harong.
0: Aber daw, patanong ka daw sa blender.
1: Uni o.
0: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos, kin 93.9 seconds.
0: Hello, sweetheart.
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka ngunyan.
1: Uni ba ya sa harong?
0: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
1: Uni o katahin ko sa blender o, uni. Oh, nanonog mo na?
0: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niya nga ta nasa luwas kahain si Papa mo.
5: Wala man tabi, Mama, si Papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago, ha?
5: Kangin na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot kahit ay yung blenderon ko.
6: M-O-R!
7: Termina!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abiktid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Mara!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkanor, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes din eh. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkanor, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mauba. Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Dadang bumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampor di. Okay ra. Yat-yat mang inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ga babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako imong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na bayan ko nito. Adi, ah. Panamay, aga kong ugagan.
4: Kanor!
2: Nahanagay ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo, kay wala ko'y pulo sa panimalay mo, nini sideline ko pang masahista. Ikaw! Nga nung na makadili.
2: Kitsaka, ganun ang masahe ko nila. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito nila. Palayo ka na ko. Tentasyon.

0: kay Kanur, anak bayako niya mo.
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho bayatag dugo.
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan bayat ang nagpatuli.
1: Wakoy, tuli! Oh, panamay, tubulabog niya noon ko.

0: dali na pala noy. Pala yung kumbisaka, nasang mangga na oh. Lanto, abi kong luto na.
1: Sige sir, sakko na ko sir. Sir, okay na sir, humok na sir, hinog na sir.
0: Okay, luto na gali. Ate, sige panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
0: Okay, yan. Very good. Oh, hello, Toy.
3: Ma'am.
0: Ano bigigibo mo na ito? Dahil kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
3: Eh, igalat ko, ma'am, sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumundirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Break in na, Mang Kanor.
0: Sige. Break in mo ka pinadyanggo mo sa tamanti ka ng musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Ano ya?
2: Ah, sulod man, Mang Kanor. Sulod mang bula mano.
0: Plastik ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo.
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor.
0: Ito plastik yun ang mga tawa-tawanan eh. Sige, tira, imang tira.
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukiro gintawanan ni. Sige, tira niya. Grabe makalos lang kong tako gintawanan. Hoy, magising ng tapitis bilirat. Hana ni. Tasa, tasa. Oh, kanali lang. Mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako magunite ang bula.
0: Kasi huwag magunite. Nasangyad si mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako ni tira, ako tira.
2: Ah, tikasan na ginaning Mang Kanor, eh.
0: Tikasan. Nasangyad ang bula si mong tiyan, niya ako pa itikasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Pugdiyang gubos naman din, eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kadungog ko, di ko bungol.
1: Nag-billiard na pod ka, ha? Bantog rahugaw kaya tong balay, kiwak ka ng limpyo. Naarari ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin, darling. Malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, dugaya, oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
1: Dili! Uli na karon dayon!
0: Isa katira na lang, darling, o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, magdali, diha. Lugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka, dili.
0: Dali, isa katira na lang. Promise. Ay, tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor.
1: Agay! Kanor!
0: Ayaw na, usap ko, darling.
1: Pantay lang yung ka!
0: O, pwede dyan na yan. Itiwasan pa yun.
3: Ha ha ha ha!

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.